Tinggiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land nga yabubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawa ngiya nga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.